Wasu rubuka mu da dawowa kamar yadda muka saba a duk lokaci a cikin wannan shiri da muke tattaunawa tare da masu sauraro kan abin da shafi wato wannan man shafawa na Bibon wanda aka yi shi mazubai kala daban-daban abin kayatarwa kuma abin sha'awa kuma aka yi shi don kowa da kowa aka yi shi musamman don maza mata da kuma kananan yara ko wannan su aka yi musu bayan su da yake da matakan kyau da kuma inganci kuma ake samun sa a kasuwanni da kanta da kuma shaguna musamman da ake saida mayika na Bibon wannan shine kusan ɗaya daga cikin ingancin sa musamman da sauransu a dan zuwan da yayi kawo wani lokaci zaka ko ina musamman ya yada ya ji ko ina musamman saboda yadda yake da inganci da sauransu da a farkon wannan shiri kaga wanda suka fara cin kyaututtuka ga ba waɗanda suka zama sun sai man bane mun fara da wanda suka bi mu shafa ba a yanzu ga kullun mutum kaza zaka ga sun shigo cikin shirin sun ba da gudunmawa musamman saboda suna amfani da man da abubuwan makamantan haka da sauransu kaga yadda man yake ta tafiya sosai kenan mutane kuma suke amfani da shi kuma suke ganin kyansa da kuma ingancin shi da wasu da yake wancan layi namu na WhatsApp na wato na 0908-7126-7150 babu network a kansa to su aiko sako yau WhatsApp da su aiko shi ne na 0908-7973-7373 bakwai uku shine sakon da inda su aika sako kaman ta cewa musamman Bibon din suna da wakilai musamman a nan Kano wato ake cosmetics suke nan jihar Kano idan ka je kaso sabon gari dake nan jihar Kano ka je nan gaban gidan Milo akwai ake cosmetics da suke nan line OSF ka je line OSF din da ka tambaye shago mai lamba 2018-2019 a nan ne su wakilai musamman ake cosmetics suke wanda suke dillanci na waɗannan mica da kamfanin na Blue World Cosmetics suke sarrafawa mai suna Bibon Body Lotions da suke da kyau da kuma matukar inganci kuma za ka iya abin da shafi aika sakonka ta kwana na message kenan ga line da muke faɗa musamman na su ake cosmetics lamba ita ce 0806-7126-7150 kuma maika ne da aka sarrafa su masu sigmar tukar kyau da inganci wanda kuma kowa zai iya amfani da su musamman a koda yaushe wanda kuma kamar da kuka sani musamman shafukansu na sadarwa akwai shafinsu na sadarwa na Facebook akwai shafinsu na sadarwa na TikTok akwai na Instagram da kuma TikTok idan Instagram ne ka yi sashen ɗin bibon.ng bibon.ng wanda shi ne shafin musamman na wato na sabon sadarwa dukkanin TikTok da in ka je saka za bibon.ng za ka samu shafin bibon.ng kamar yadda ku ji shi ne sunan shafin bibon.ng shine musamman sunan shafin ga waɗanda suke buƙatar su dinga bibiyar shafin da sauransu na ganin labarai da hotuna da bayanai musamman na kayayyakin nasu musamman da suke saiwa a koda yaushe wannan haka yake musamman shine shafin nasu TikTok din da Instagram da ko ina an kaje shafin ko in ka sa bibon.ng za ka kai ka shafin kai tsaye da dai sauransu masu bibiyar shafin suna ya yake da suna su shirya yau na Instagram da batun za su shirya wancan karan mun ɗanyi wannan ba samu ba amma yanzu da lokaci za mu leƙa ka ga masu TikTok ma za ka suna bi yadda ya kamata haka Facebook ma shi ne ɗaya daga cikin wanda suke bi in ko Facebook ne kake so ka sace ɗin su ka sa Bibon Nigeria wannan shi ne musamman sunan shafin Bibon Nigeria da kai sa za gan shi Bibon shi ne Bibon Bibon shi ne Bibon da kai sa ci musamman daga shafin sai ka follow din shi ka dinga comment abubuwan su da sauransu yana da kyau musamman za ka dinga ganin bayanai na wato